nependula oshiwana sha Nyambi kehiyo lusu yoruwa Nyambi kushia wetu pendula wana mwinyo muli puno mbicho pa mupe kulamo kakarara gatu kumpe dangi muyapuke mwendatelo mukulu muwangu no shari muvaramo masamu unongo mwenjibiro mukushia wetu rarifa mukati kuhuthukumbwa kapita na mbano wetu pendula mwange na mwesharishwe matu shango tangwe nungo tatu ngwe hivi likwe ila mkuru wetu mkatike yuwa avihe nga vile yuwa kanduko mwawahe amen ambano matu elevaro muhuka lirike imbuliro indi orisha hambu umwe elevetenga ni marisha tanga Yehova mwenye wanje mitanga yenga nduko kutangunda mbino ruvele akuhe memi imbulire ngwa yama omwenye norutu omutenya nuthuku mwemarisha metanga Yehova amina ove katutange Yehova ngwa yama ominyo vyetu wetu lalitha mukatiko uthuku etupendulo vana mwinyo kumetupo viwavihe mukatike yuva ngatutange ngatuhivilike ngatutate gunda atuno mwinyo embondi gunda atuno mwinyo noruvere ndekupe mutanga muhivirika mutata muyorika orondeye mukuru mekuyama mekuvatele mekuninga palisa mekupe avihe imbyo viwa pomatulo kulia njakuye mukumuhivirika mukumusubera gunda atuno mwinyo nganduko mowahe oshwana sha mukuru ngachikihare neyuwe wa mukungura nalikane katupambele pumukuru mkushito uwa mulusu vero mkutata sana mkuyoika sana mkutenga sana mkubatela sana mwopeke peke nanduko mwabaye amen kishwana kashito kerisio kajuhari newewa okuhepa mbano metwapo okatangero kumake musike mkatike yuwa kauhare na washwana sanjambi.

first yerero ndihere ndinorika nei nonda riye munamibia nji omprenda first were ke hindo namibia ndi ekiye kushita ovire ndovithupi omprenda first Eya munya uno mashiyo murire onguri bongani fasi uno munyo no homeni South Africa ukaenda ko mulungu nya no mizumbi buya eka umbro mu mimbo wa sorata nyishim na ngai na jika umbro do hip hop no do afro pop padringo o meri mashiyo mwandu one brand kwa njo ambu mutwala uye ngwe pa chinene penduka mo pratine wanje mutaka mi warona no chikumbiatha cho ndino ndi oro viungura ndino twa shire matu oro ingina nji matu homo na mahoto nji maitso ukalira pe nga tushito ngalo nyinyi twatichere kuchaka kunyima tungura o harona ndo chikumbia tsama chikumoroth wana chimba kalonda vipi edhuko ndingamba inako muno chiketi chimaisha chiku chiku chiku chiku chiku chiku amine mbapwena kopindi neoli chavali ndini mbapwena ngamba maku mwahiti mwararo wana chiba kalonda waponganda chikukai na chikumi mawepena mongapi wakoto vinambi o vinambi o vinambi nuno naitu wakuni ingiro jakako matu thuki ndako wangana dhe nano ye natu katithi wandu neiporu mematu karara uri ngandonganda dhe mi mpona mwa periki moro namibia pepuri

moko majiga o no moranjo okuda ko mumbrengwi a setni odono de amuka setni do mburande de shima tukuru orondi do mburande na de shima tu shuo do tepando do meka odonda de nyanda po do mbazara mbazara nda de karamo do ganda de tunda mo karu tuapo ko virongo kutukarako oyu warongo no kavithumeno ko puono ko viakatino ko mapakono tamune mbi vironga vyembi o bandu vengi o don bo sironda mi chime de mbuka na kutoka ndugi tsako na ku itsako no darimo cassette ni set ni shuno ka cassette ni njo mundu muri shit kono kwa ku platina ku jwa ndo vitho ku platina no ndi chime ku nyonga pehore no kutoka cassette ko kind hanjere rompo ali kana o andu anje wa ndu venda ko don pasara no o don jwa de shukwa no o andu pa ve kali munyuri apishiko jeka ko shiro mandro mo de poru mo runembo.

Okepa muprate ni wanji mthoro kupatira kuoka kole kwa mambo moro. Ipito minto murongo mo hambo dati yomuko mnene waro viungula. Kwepa, unukuki akula no kambo thiru kutako mwachengo mkwenda tomurupia we. Ea titangu waka ena njamo maa kuposa nao vika ingaha muko mnene nu. Moro, mungu wa shiru oli tupuka na imu huko mnene. Kuhepa kujauli mochita wabaguli ponganda, kuhepa kujauli ponganda. Olo vi ungula nu. Olo vi ungula, ngamu wa vihembi mbi mozo kuungula moro vi ungula. Vili moma kewe. Iya. Hapo mungjio lukula ave kuhororo olo vi ungula. Mbano jimo tala dhanda. Ungula alidhi uwa rovandu kupenduka. Nguli koshi haraka, nguli koshi mopa, nguli kodombando kukoha. Kuliko vilale ukianga. Pano shimotara aa. Anu vahiro na para shimotara. Vahiro na para uliriva. Padako kwa vizambi okusha kako kula tunje kumawa mathu hilo tu kohe. Kula tunje kumawa mathu hilo tu kohorole. Imotara kapepu. Batho waponga inombu ututa wo. Worula mabwa. At. Imba puya tandamba. Imba puya tandamba. Haa. Maiba nga uja tu. Tulekene na wa. Maiba nga uja tulekene na wa. Kochimwe. Nga chibi ainene. Chibi hena kiene na vye thauri. Chibi hena kiene na vye thauri. Yopo nga tu vye thauri tu. Tukare uli ninu. No, nga tupathano ongwae. O tubebe. Shikando hiyo wandumba shiba ile. Shikando chara kakiende wandumbaru. Shitu wakotu wapamu atuhe nutu yenda koma uveuye mwe. Atuhe atuhe kako. Shikando hiji kwa ile shiba. Shikando chara kakiende barwe. Onongaro njia karapu. Poka kawida. Ongaro njia karapu. Kuhepa. Meki ya kula morovi ungulandi. Kia ya kula morovi ungulandi. Inapodho mbude dhovira nduwa mpa mzumbi na dhomo mashangwa. Nye. Na podo mbude dobira nduwa dhubi na dhomo mashangwa mba. Mbude dobira nduwa dhubi na dhomo mashangwa. Muprati ni wanjo mthuberu ha. Mbe kula shami une. Mambe mutonda kathongo minya. Mambe mutonda kathongo minya. Ya. Ii, mambe mutonda kathongo minya. Ii, naranji. Omauba, sima chito murongo muhuka. Ei waro o mama. Munao, inje tiarife oruthuero kwa mama. Kogusha owo. Owo balimbo, nubelimbo nga. Ii, obeshiwa shiti nao, ee kamaa dhembi, nungwali obemo dhembi. Odora kathosho praeta, de urithiwa nuna una kwa mama. Muna obekarande oka gift card, posho praeta nu uke mupe meyubaro wa mama. Ee meke lipa hereo vina viondero ye. Oshianje wake yubarao rape kendi. Sho praeta, odo praeta dokehi, obemuno nga mbuliro. Aruhi. Happy Mother's Day. Oh, mokanu. Okay. Buja aruhi, randuwa isha.

kukubika kuyono nungu kuno zonjo ura ujime ya ongoro no mundu maima na ima pula kujabi yungu wajia utu na hii kai unje une kwa tuyo kupata wami kame nungu wakachata kumutono wada jeko jibete no di nondie nga po mauba ulimobi nungu mbima wiko ngore lemba omoba nendo di nondi ulimoko nja tupo vyundami mara ndiro kudhamu hambo ndatu yomuko mnene ngamo ine yomapeta Muga shiro mulongo uli mwishi nene po ya hangiro po lombapo kudhamu hambo ndatu yomuko mnene ngamo ndano yomapeta. Shiro mulongo na evali uli mwishi ya ruwapo ya orata makono kudhamu hambo ndatu yomuko mnene ngamo ndano yomapeta. Omulongo na ane mbilipo mawodho nyandapo njua yomawo kudhamu hambo ndatu yomuko mnene ngamo ndano yomapeta. Omulongo na etano bilime pako po ya kaudepa mostrita yokere kayoruano kudhamu muvi yomuko mnene ngamo ndatu yomapeta. Siero murongo na hambo umwe uli moko lindo murongo na ndatu po ya kabakuru wa makeninga kudhamu hambo ndatu yo muko mnene ngamo ndatu yo mapeta. Siero murongo na hambo mbali bimo mungu apostola ya kama ya nda kodhofi obi wana kudhamu hambo ndatu yo muka. Siero murongo na hambo ndatu mbilimo ndero mbapa apostola ya hiya mbali kodhofi kudhamu hambo ndatu yo muko mnene ngamo ndatu yo mapeta. Siero milongo viva limbili mwisho mbinde po vikara nyara putu ungu tuto kudhamu hambo ndatu yomuko mnene ngamo ndano yomapeta. Siero milongo viva lina evari komodo uchatano mbili mwisho mwishi manango mbepo ya kenawe putu ungu lila kudhamu hambo ndatu yomuko mnene ngamo ndatu yomapeta. Milongo viva lina etatu komodo uchatano mbili mwisho pomweru waka thumba. Siero milongo viva lina ane ngako milongo viva lina etano mbili mwise pa omurongo. Omilongo yari na hambo mbali, ngako milongo yari na hambo ndatu, bilimo nga mapo ya mose matuka ngungu lobithara, nukumbeli kotumu, kengafia kaino no muhonge kahaka, omuti, omupange pondondo, yomba dho puri, o moyo wa dhambo, noruku rilo supamex, o puru linoho, kwa jithi loko mungu hakaenda, na amika berongu wakachatako, po uri no hambo ndatu imwe, o hambo mbali omuvyu, o hambo mbali omuvyu, o hambo mbali ondatu, no hambo mbali. Kwa tuwalilo supermix. Tuwalilo minora. Po ya li nengi tu. Kona kushua. Minora. Hapo ujua kukusha. Oshikamba. Shino habea. Yoloto na engete nao. Ho. Kura unonga pare. Nu ove hapo ujua kukusha. Mwenene okupiko shimariba. Kuruwezo lulepueno na mposta. Ho. Nambano mave. Mave ho. No uwa okienda komeho. Onampost kayata derwa poku hinda kayata derwa poku hindo vinapo vina ulirikako o wina vene no ku okumbanga oshimaliba ko ule worubedo lule nuina mwene no kupwika oshimaliba moshimbumba ko kupwikira obishitwa chimunambi orukupo orubede rourumbu omahwikigiro odonjafa okutoro uyenda okukerinana na vyaro vingi konjibi firohunga nokupiko chimaliba ko rubedo rule poka nindo tonapo uliri o hambo ndatu o uliri oimwe o uliri omuvyu no muvyu nampost we deliver more budo fenya bila ndoicha omarandiro olongo mbepomvero wakatumba Odongombe mbe hitori shabari shima ishito mbongo na evari komwede mbui kombura javera ndori cha tatu shiro mbongo na e tatu komwede mbui kombura nji vathuto do perezi zarifako njo numade munika na washinene muna okonje okietu vina munyurukuru orondu vyunda mondano mavi pata odo perezi zarifako munika na odo ndume dho uliringa kethere no mirongo vine odo ndolo mirongo vitatu nambari ethere no mirongo vine na imu ingako mathere bari no mirongo hambo umwe odo ndolo mirongo vitatu nandano Mathere hambo vijevari no mirongo hambo umwe na imu ingako mathere etatu Odhondolo mirongo vitatu na ndatu Omathere etatu na imu ingako mathere etatu no mirongo vitano Odhondolo mirongo vitatu na imu Omathere etatu no mirongo vitano na imu ingako mathere ane Odhondolo mirongo vivari na muyu Odhonde madhe udho uliringa kethere no mirongo vine Edhe nondolo mirongo vitatu Ethere no mirongo vine na imu ingako mathere Yevari no mirongo hambo umwe Edhe nondolo mirongo vitatu na mbari Omathere bari no mirongo hambo umwe na imwe ngako mathere etatu odhondolo mirongo bari na muvyu omathere etatu na imwe ngako mathere etatu no mirongo bitano odhondolo mirongo bari na hambo mbari omathere etatu no mirongo bitano na imwe ngako mathere ane odhondolo mirongo bari na hambo umwe odhonde dundando na denondolo mirongo bari na hambo umwe odhonde dopoka ti denondolo mirongo bari na ine odhonde ndondara mbuka denondolo mirongo na hambo ndatu odhondolo

Ino mende mbeno kwebari, ino mende mbeno kwebari maito no o muvio muko mnene muprate ne wanjo mzuwerwa kwepa nao. Kwa dhundino ndi kuno Golden Altis anu, Golden Altis etembo wadho Altis ama twingo, Golden Altis popo sala yako mastala. Mbama chingo jino kare nga kare yangeno, dhuru nguwa kashiruru no, mebye wimbumba, mebye wimbumba mabye ika wane nango. Kakwenangu wa shunji. Pe, ukanyotoro dhongoro. Nje muka nyotoro dhongoro. We namba uo chihuro chino muka ndi mnene wa mbadhu. Novi unguru wa peke peke pondondo yo chihuro. Novatule mumuko to chihuro chacho mwithi ucha. Imbo peri nao pahara uli. Uchari cha mubatili. Chinda ima chungo thutu ndio ukubadha ngo uli. Ningo kukua badha bo. Mioro mi patuluke. Kwa kuchando ovinda kabina kuita nao. Chuna viondi chibiri morutu penje mama kene ino ye kabina kuhit ye mitwaro wali oma jithi maji kumwa li chihera pe pula alika nashu wadhu jitonena ongoneme kupaha oye kaina kuhit wami hea freti bilipo ulilo hambo ndato imwe ombaro hambo mbari ondano ulili ondano hambo ndato nondato o ulilo hambo ndato imwe ombaro hambo mbari ondano ulili ondano hambo ndato ondato okuhepa Wale ngeni mbaisha, wame mututa waruwa, wame mututa waruwa, kathonda nguru nyoka, mea nje boro kuhepa, kova pwe, ova honge, ova imbe, ova tanjenda, na varwe, kusha odongonjere odenu, dhadhu virwa. Outeta muti, wakamburwa, kondwe dhongangi. Iki na kauta, outeta muti wa kamburwa kondwe dhongangi, iki na kauta, okuhepo kutwedhu vaingona. Kuchongo odhongombonu, po vii, kauteta muti mutu, thukuli odhongombo. Oma shibithiro maji, kubatuta vashi panjaru wa shamu ongwano viro nga viro ngondoroka, alikaneno mui hamwa timo munene mba panjari filo dhongombo dhanje omurongo na muviu, mwakatika dho munon, mwakatika dho Muno ndwe yumwe orukode nondendu shiba deno biuro biferandu na shiba deno utenda wohoro mende wono mora oesa ombali oine nondano nosi oesa ombali ondano ombali oine ondano nosi nu dachiti mauba yali lea yachiti mauba na yali etano kadea munikalika ne kungwe de munu deno bihako Koma nene ochi korweife, koma muho kombanda ochi skei, kehi orubiri. Opo yadhu ku ngopo kanji, moshipanja alwasha mongono, mwona yoka njede wa, o ulilo hambo ndatu imwe, ondato ndatu, ombali no ine, o hambo ndatu, o hambo mbali no hambo umu. Po ulilo hambo ndatu imwe, o hambo umu no hambo ndatu, omuvio ulili, ombali o imwe no hambo ndatu. Chua hindi, lero no, nundi mwagu, lefisari kwa Kwa nilwezo gule fisa nuku chavi. Kwa dhunga tuchitevi. Na imba eruka ni vanongwa na ingwa chavi. Mba eruka wadhu. Nawe kujibada mba. Kwa matule vashima na ngombe. Mamu chivithu wombo ngari. Mwoba shiri umurongo na hambo umwe kukambundu wombo na nji. Yoro vi unguro ilo murongo muka. Yadu kumu piti ife kubeli shonga kihiyo shema na mitili papaki kai mumo shima na ngombe. Njie muende.

washinene duma litara ko taombura kasho ya namba no shitfata muno taombura na auhe wetu mutu mafoko shwako kushamo taombura tene no kumuna mo ovivara

0: 나서 나가가.
1: 예.
0: 앉아 가 나가가.
1: 예.
0: 예. 앉아서 땅 땅하면서 땅아.
1: 예.
0: 예.
2: araga ngo siapo the chwana chwa pratne twa ka ne twa itima ka rwe ke tunga oba twe oba shimba oba kulwa ka rwe nga chika tumbuka tuka pa modo minute mina ngo beta tuno shihope ukaenda punami mbere ya mika hengali irira ohepero chinene shwana shwa pratene ogutana ora omeride mburuka omundu no kumuhanga oine vingi ongondoka no uye mehupira omundu ukapu na umwe ngwere ke kulianga mosho mwise nungure shwana shwa kuruha omukuru ho kudha mehira shombinde nu umwe waimba mba kwenye chinene kushabe kuri hongo bino vingi chinene eye ndino metula ere uyenda we ko shomwise no gusha hapo dombura nde na dho ndakara kiye kumuno shomwise hapo shino shithemba Ushina cha ungura wishi tapi.
3: Mwami shiri pongoma. Narangiro shigura mingao. Balo gendo shumbindi.
2: Kwa kwa teru api?
3: Kwa kwa teru mshumbindi.
2: Kwa teru mshumbindi? Ushini uli?
3: Mbe kuli.
2: Oho. Waka hita peskole?
3: Ba hita polistera.
2: Ba hita polistera? Aha, yo pedo. Aha. O shua hita skole ye polistera. Onya o hitiku no ume bumalipa we mo ndondo ndenga jino ngeritu wana bumo de mbruka.
3: Ya umuno moko anje no bege bege no andu bege bege vingito mede mburga momoto no bombota simona washarwa bega mbarambo akambo ina na ibu ya karambo walwe umashu mwangu wa mama ututa kata uka pushi nambo no mihira shombinde mo ukusha vengi mbare mene kuthi mwishive munu ruku ambo wale maramega mwishu muwe hiti vene minyuri aminga minombi no munyamingi namujiruko mbepo
2: o hito skole kuda monono ndego kiandira pi
3: nimba hito skole kuda monono ndenga nga mushambali kwa mombone kauta ka withano ku murungu ndondo isha monda tu nga pusha mupi pumba ndera mpo muruvere ro corona
2: ko muruvere corona
3: eh
2: njwa vere po hito skole
3: uri imba verere muruvere ro corona ba wite kwa kambi hamwe tambo simba pitire mbona po ya no mbara don buena la kana no isa que van a uri
2: shimo hito skole nji shuli puno o bana shebo baherero wa bandero no mihoko ya repeke peke kwendo bakuru hanje no no mushinda sana na wapo pari njo mbangu njo gusho wo mukuru hada po shitavi shimo mukuru kuna imo mwata muna no moskole
3: nene ya kaparo mbangu nene upete kipi atu shitida sana na washinene na ndo mitri atu tida na wano wine tena tuko andu vani uliri kya tori vakurhe vari no vairo evari andu batukana tuvane pamwe atushinda thara na vana jinene
2: o vanene wanje veri pumuro vedendo
3: ami jiri vanene venge tharukuru undambi hautanda nya skole ave vari bataruguru kya mimba tori ya dikama kakavire no mukaindwe betukulitha tairi tweta tumute kulithirambo ukuyanga nduji matia mu ndondo jishamo mbali ogandiru mbira nyoro ari atharuku ke gathwa mino mutena kwanje kyango ongero kya me musha bali kyango ine yaka itagoyo shimana ngombe kipukiro kumtume pitimbo
2: namano o shomo shomo tanda wa mukuru ha oromende ya hiti mei mubatere ushamuka onje mukure shimo hito skole na njuri pura na iye wakukalira ye po hito skole shokuita meno shatwara ko skole
3: ambarino nondando kuchamese kare shikwai sinene baro mundu mututa ba mundu mbathuri kukuna no evanga ukalira kushonganga yivina munyo po mi kushewe evanga ukale omukuna gashiruonga mo Namibia sharwe ami mundu ge kapuna dika medika mo mundu nongo sinene omundu ge nyotho mundu ge shitavi kutuna vya hutu imba na mbena uina mi mbathuri na vishinene
2: umunyo we ungura ene
3: Munyanje ni mbika buna witwara biuva ngutuka pamweni bikonja buna yembo na pombo imba na mbena na napo

popo virongo ye tutore ombethi okudhamo chungwe po okudhamo kushituo iende iye kushumuze po kushuwarongo shorute nwa nwetumba kabia muno vinda vingishi nepe nyono kumuno vinda muiprendurishi mune pechitusha kako New York hiaya o Bermuda hiaya piko na kumetho kienda hiaya posiaha pumbi upa muu ye mbulivi merina neno no maunguli ombiko kuorangani sana kupika yo ulino muliange umakali yango shino shiwashi nene mburate wanje makaruwele ketu kandinonga kwa watu ya washimano wakuru hamia ndiremba na shoko ya pashinena mano rongero kupratina kuyarwe mumunali wanjivithra mbaranga.

Africa romari trovi nano mapikiro mekuri thirodonge chefa owo batandiro kegwa hakaina nokukolisa sanana wa president netumbo nandi ndaitwa o president ombero yo president yasha oyo kaya roku muna onjibiviro ohunga no uyendambo nuina kaya roku yanjira obiperendero byayo okuyanjirwa okulupa ro njibiviro njo para kivi wakushiwa na kukucha ono njibiviro ohunga nambima bika enda pumo bondodo ombero yo president madhe pitisi wa mwamirari omithemba numbiri byo vya maha kaini no mapitisi no maha njiro wadhombuze ochungura choma kamburiro wonganda yakatima mulilo yo madhe perovina munyo dhongombe inji o samko okudhako nganda yo mitko shiri mwama kaindero odhonganda dhambari odhoneno dhonguri yo madhumbungure dhonyamando dheri mushungura shima shi yanjwa kuchibeta koma ndiro womwe dho uchahambo umwe metenga romwe dho uchahambo mbari ochorupa romeri ronge rifiro mwama piti romitko boka tomenongo o mave kaendifo chungura shomeri rolero wama utiro wama pahero wavina mwinyo nuchileno dhongombe moru kondwando omitko yapiti moru kondwando kombunda indu oyo shihina kuhara mai yandene okunja okutitha ovina mwinyombyo okumano mauwa wakukara kihio matalero uberu kengu ndabihi ata ongandaji osamko mayutu no chungura shomara ndiro wavina mwinyo okudhako batuta womoru kondwando nu ayutu nokuka endano ma thepero wadongo bendo pokato menongo. Omu hamitho vihavero vyo Samko Richard Shilinda Masha ongandanjo iliko vyu tongenu ya muna omupwike ngumangunda maka endisa o ruparo shima liwa ronganda jungunda iha vikama kodombado kienena. O ronganda de mbali ndo dhaa nitha kukuja kapena kukara o mapanjarero wavyu ungura koba ungure. Omukula menepo wa miho komikuta thaneko na mibi ya Hope Lang Pororo wa yalitha ouna hepero wabao nge wadhombude pasha ngave kare no meripura o mapaturuke kukukonjitho kuyandeko chitandi jitwa kwa wakathe ndu novana shio wakatho na podonganda na wina odhongatu kilo dhanga mwanda shama no tukatuko. Ewa hungiriro mambonga pombongariro trupa tolo poma anjiru odhon jambiko ba onge odhon budhe ngaliko erero mwukoto wa shio mwitheke hii yo ngandanji o One Economy Foundation mwukoto wa Namibia. Pororo wakenge vitha oba onge odhon budhe kukusha adhe hapititha odhon budhe ndumadhe hii anjere kuchuchuwa na shimune kucha obitandi mbio obina uriri. Ewa sha oshuwana shauto kuwa ngo kuirira odhongaro odhonga tukiro odhobeta nukudhe ya kudosho vina vya kauliri nukungulitha eraka ihadhendu shishiri ushinashi mwe shichifara kongaro yomapiti robandu momuhunga onganda ya Libya o mbungure yomadho mapakiro wa mwema tembanji osawia oil refining company ya shibitha kukusha ya patopa rukade kumbunda indu shipa karele o maumbiro wadohanga odhombiu popedu no luwede puika endithiro biungura biayo. Mwenjibi thiro onganda ya asha o luwede no dhondende la puberi erero varo dhohatwe dhokomeho muhuko mnene chipari o maumbiro o mana matha wadohanga gatwali thire koma pamukiro vipa muke biero kie kutuna koma unguriro wanganda njo. O nganda njo yasha ongaro ya yona yalire ombishi nenenu ongaro yombati romuru wedero ude umaika endisa obi ungura po ngandanje kukonjitho kiyama abi hembi mbia nyonenwe iyo maumbirongo ongandanje ya ningire kutupa atue tu ungura kuna yomu kurandisa ko maori kukushangunda nai mawe pata menaro ngaro njere ponjo ochuhuro hoshiri apo do kilometro mirongo hambo umwe kwa utokero ochuhuro hongora cha Libya iyo Tripoli nuonga na njikara mo nondengu yokombane chinene mo maunguriro wa maori komandero o president ya America Donald Trump wachivitha ko lungo biro maha kaneno uye waka ndino kwa uja maku karo makuna mifiro mau waeta tu wa mau mbathanino opoka tike hilo barutha na Ukraine okudha kundino ndi nga komanda o Moscow na Kiev aevali uvihura vivali mbibia duwa thani ne

round. Yippee! Okaruvela kuna sheka tumbuka. Ii, oma oro yungura no murongo na imu watu no. Njeye ya muhi. Uronga neyo ngondoroga no utenja wenu okore wa mambo. Turi kwambia kumaangero unashe.

Nje omutaka mimi kumini kende kia kura moka ruwede ketu kwa mizu mbi imbi vye waka vire country music karuwede nga moka enda pana mimi kstishu nje shichitu kara pamwe okudhamba nga nishima tuhandika nda kuja mudhu mdande bothia okuna yuko hepa kuja mwindo dhengi utoro ranjo nika pundu kwa jiri pia njiripo omura liwoji yuthu nombarako kushitu kwa jiri kuchatia na uketira imbi mbi uthera okupratina numo ruwede ndri mnono huningira kusha obache umupratina mutaka mishu kwa ruwede kuwa thwera uye nende kukaa nrupa mukomo kuningira olombo thiro wendhuma kuchatu kunyandira muka ruwede ketunga olombo thiro nda mweno kuhin nda konomora onela hamda tu oimwe ombari ohamda tu onela ombari omuvyu ohambo mbari ombari onela hamda tu oimwe mbari ohamda tu onela ombari omuvyu ohambo mbari ombari okumu hindi ombudo thupi po mwene kuhinda ombudo thupi njo komunda komunari imbui o whatsappa puthia tunigira kusha vi oma umbure ngumu ningire na airi reyo umbure umwe po yoshimba shimwe hovek kushatini ne okunyenda mwakaruwezi ketunga mini kwa kitu kaende mwakaruwezi ketunga.

Kanya mai pana ganduko gure onde gabo gwechere pinjere po nga amba gwe chitabu ikamba ufu komeri ya mauthu ka konango ko utemba wengo kumave konjere ko utemba ngo kwa lo mambo yeri kumapita jere yema peta ngwini atu mietero kana mnati mini kwa purimbo kwe panago tido mbao yetu pacha nomore tionela ohampu mwe oimwe ombari mwuyo oimwe ombari oine ondano ombari po ondano ohamadatu wakata nadharwe kako njini biko penji ngariye kwa onjo kwa uli

Yeah, mor wede ndi moga ina bani mixtage nyeto jokaro wede koko madiro po ninga numa ko numa na yichunje. Dina ndi numa madiro kapuna diri poko mastela karenga mambo batun. Kujaga ko ina bivya manuka mbi.

0: tacho ndiyo ndi oro viungura mupulano nyo kutaka me viungura viva fighter commander zvapenduka rukuru mondano ngama tulimbe hello etema tukunyitsa kugara nawa ourina wa
1: Chinene.
0: Omutora nyinga mwa chito mburanda no.
1: Mesi ori kete chinene mutora mo uya ivane mo kuire o uwe muta wena kuchira kunja uri. Kwanga ngungunjo ku ngungu na ntobe chi. Kunja uri muto mam.
0: Ata mo njilonga ngando guri kire na mbi ai kurupa. Okobeta kapita ngamba.
1: Thank you chinene.
0: Karembo. FM, hello.
2: Hello, Musene.
0: So, what are you doing?
2: I'm going to go to the hospital. Iyo kana sekanji ndale tekangu sei moko imburu no sana ko imbura di jatero finala igere puni ngandu nene
0: oh yatare runne
2: nare kanji jaluko
0: oho omukanji upi
2: tamo ngandari
0: iya
2: kaya luku kupini kaga moko imburu
0: okay pa moko imburu FM. Baka bino mundu. Matikana na ulimo karuweza kitunga mupata na wanje nguri paka tenda kweo kakore kwa mambo moro viungura ndi. Kutu shama kuchunje the try kondoro pa. Yeah. Maturo ndo odo ndo ndo the kind of any. Yeah. Andi mundu turu imera yote kiwi warondo uyenda uhewa ya kondoro pa maku. No akangule. Bana meo karondo mugondo nduri. Yeah. Tijando ndo ndoga tiaro kuronda uri. Kutwa ninga ndumwa. Njetu yekane.

0: ngay
1: mình
0: qua đi. Thế à? Tại vì mình có cả một mình mình phải chứ. Còn chắc gọi mình qua bộ cái rung bộ nó thì mai mình qua đi ha đi ha đi. Như kiểu mình nghe lắm. Qua nó bộ còn giật. Hôm nào nghe mình nghe là biết mai mình. Thế bây giờ hoa nó không thể nào dùng được.
1: Guare po. FM, hello. Abu Muri.
2: Hello.
1: Eh. Eh,
2: Abu Muri, Mawara.
1: Amin, Mawara, ne Mawara.
2: Ah. Nabu imeja.
1: Nama mujabi.
2: Eh, ne sa yoga.
1: Eh ya. Y capitán.
2: La dominique.
1: O vous pouvez m'expliquer ce que vous dites.
2: Ok, non la dominique.
1: Je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que allô, opération, au mixte, Om ithane e koma dero poninga ndu e hidere po e o wato no pi. Hello.
3: Hello.
1: Yeah.
3: Ora na mithane.
1: Mixte ora na jini ndemora.
3: Na wana wa. Ya na umuniga ba manje mbo poka saiva. Na tali le jinja no na se panga na mbo po.
1: Abu.
3: Eh, Abu, na uri ya kwa boss lady wa mzimu.
1: Boss lady.
3: Yeah.
1: Boss lady wa dikie ndio ndi.
3: Ah, mbaya kari kwa hapo. Kari ure bi tena kanya makungu riwa ni sana.
1: Ureke.
3: Abu.
1: Ureke.
3: Sorry.
1: Wari ureke mpo chai?
3: Basi kari ure bi tena kanya makungu ya kata na urwani muonda.
1: Ah, ure bi tena mbe mbe mbe mbe sirandu.
3: Yo
1: mjuru. Ah. Oi mega hatu ni muri mongapi?
3: Sorry.
1: Ni muri mongapi? Oi oi mega hatu na.
3: Ai kako mwe mega hatu na wili okuria. Mundu wera wajani mega hatu na kama na kiri kana kwa ile mpiri kwa. Wambra kama hata wadi.
1: Kama no iri gajo.
3: Bauri okuria uri shudo zwari ndio ndozo mundu muninga ndio uva. Eso
1: muy ali kaya chirongo no wana no kabethele kukwiriria kujeka kumulia monga pinga we kiko hama
3: eh
1: arepo ah wakwanda chimwe mbali kana akoko oyiriso andu chawe mulia monga pi ngavere keni no kujeka ko metrapewe pakati ko vipa yo muti apo kwali nomba kunyo kujeka ko fukuti meshi atiko vondana na kujeka ku rapo ikulia mima bimbya byali wa porume moka pa hondana na ku chirongosha lo jine kuja moka njimo njiramu na uthukunyite kutapewe pakati ku chipa shua kawala ngwina moka wala poka ha ukirimbo na ku kaya imiendo mukwit kamura mundu wa amerika no kapiti no tukuvia mosho ndana ya tv okuva ko mayi ochivike ne nyime pa ya chua to perewe moko ku kamuri chinauri du hello
4: hello
1: Nkore.
4: Mama Mixi.
1: Mama Mujabi.
4: Nawa.
1: Ah.
4: Muri mugatiza.
1: Mecha mbeura. Mpothia ni mbani neoku pepera ni. Aguja mutu mungu njita kodho mbana nao.
4: Okay.
1: Neoku dhara ishiri kwa shikorori.
4: Mami yako minikira po kwa nga wakutura kwa kike.
1: Ya.
4: Minikira unashi wanji po ule wao.
1: Hmm.
4: Requested.
1: Kweta mbita ya minako, mbita mungetu.
4: Nye ngu nkure nkuru, mbita lakitu.
1: Chitfare kukure nkuru. Shamba isha vi.
4: Ostawa hupira piri nkuru.
1: Aure zdawa muri.
4: Mumbiri mundu wanji.
1: Mwisho mwite hii.
4: Baranji tobe uri.
1: Kako mbaye tina mbano mbaye tu. Turingo wako ndro pako mpanda ngwiko. Lese ne ima. Ya.
4: Ogwa hindira ngwa
1: sekanji. Ngwina kuna kokuno utio sano.
4: Pero
1: Okay, ba. So kuya chwa muno mundu ngu kuma mudika chindu mix ndimo katana kami.
5: Okay.
1: Shwe njimu muno ngondoro pana. Ami no mbira ndako ngurufu molangwi.
5: Eh. Una mulikira lerina marapo.
1: Me miniki okay ba.
5: Okay.
1: Para por mujer que yo tupa on budo po mi andre ba hashtag DJ Mix TV mission kuri ba jetwa kaina no mbogaro de ketu komadre po ninga no mbiri ke. Chega ganar uga muyero e ego da mogojo sexual capacity. Call me Bears.

0: Nganaji or NBC, Ikan Rakodongundenda, Okuonga, Okushivita, Nawina Okirokita, Omurari Wajivitro Maranga, Oshuruparo NBC, Beva Payo, Chenimita, Olongundendo, or the Omirongari Nine, the Yuba, Okuda Commanda, Gako Thondaha, Ongo de Umbero, Yurupar Maranitropo NBC, Onela Ombume Oimwe, Ombari Omuvio Oimwe, Onda to Oimwe, Ombari Ondano, Ombero, your TV license, Onela Ombume Oimwe, Ombari Omuvio Oimwe, Onda to Bari, Omuvio Onda to Aru, Ondega Podongwa.
1: Thank you.
2: Ove unongendo no chimari wa shoye. Unomeri dhile omuwa kongumu thuku shinda. Ochimari wa shukufu toskole ovanache. Uthuku ya nja wambatiru ochimari wa kumakandipo. Ove kono kuye nenu kufuta ime odonjoloye. Okahango lenders e dhile kongendo yoye. Ove mweni nuku chituma ningiriru ochimari wa shumbatiru. Moruvedhuru reporu ufupi. Gama ruvedhe. Apehe puri mauparanga wehi. Ove mwe poku hinda mbi kukuche uva terwe, waka pisle pako yokape, waka urukonju ukiro, ombank statement ayo medhe vivari. Nuku imba mbe hino kapisle pa orikende. Mweni nuku vatiro kondengu ochi mariva chodondo lo mayovimiro ngo vitano okuithira kondengu omituro veje biro smart TV kangodhoka enjede wa nodo laptopa. Konju ithiro komurungu, oni ilohambo ndatu oimwe, ondatu ohambo mbari, omuvyu ohambo mbari, ombari olohambo umwe mbari. Pone lo hamonde tu weimwe onde tu hambo mbari omuvyu ohambo mbari odombari mbari noimwe po hinda o emaila ko sales@kahangolenders.com oruya veroye ruri moma koma wa
3: Oruwede no mulari wanji bithro mbarangaro manjiro wanji bithro no mbude ko chuana ro ko mundo mbude yo hamon tatu yo muko munene Orupa duruge ko mbero ade hedma ka indi thro biu ngura okuda ko horomende obirata byo tukondwa utukondwa utiti wa matoro rero na wina o mauhona pare wo mbadu nu wanji bithro no mbude do bichi twa bima bikara ko na bima bika indi thiwa ko murungo murongo na imwe o muko munene wanji bithro ngamwa de hedo bichi twa yo ko mundo murongo na imwe como nene ne yubarawe mabietwa morwe de retu robina ndengu ko chiwana como no bude murongo na imwe muko munene we yubari hero chibike kuza komanda hanga ko licha tano ono morongo de kotwede atie bari ihui odonda onela wambo umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano wambo mbari po onelo hambo umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano wambo ndatu Omurari wanji bithro mbaranga, ondenga pobongwao, oichabari ipu injinji heripo.
2: Owami kaverungwa kachatako omutoro wana cheko chivetero, chiri muvyu komodho uchatano mbili mokonja tupomionda marandero, kudha muhamo netu omuhoko munenenga muine mapeta. Chima yaka chito morongo, mekara mochinene po ya hangiro bolo mbapa, kudha muhamo netu omuhoko munenenga mundano mapeta. Omurongo naivari komodho uchatano mekara, Mochi yaro po yara tamakono, kudha muhamo netu omuhoko munene nga mondano mapeta. Omurongo naene komodho uchatano, opo mawonyanda ponjuo omawe. Okudha muhamo netu omuhoko munene nga mondano mapeta. Omurongo naetano, bidime pako po yaka udhepa, mostrita wakere karuano, okudha mumuvyo omuhoko munene nga mondano mapeta. Omurongo na hambu umwe komwede mbwi, mbiri mokori ndo murongo na ndatu po yara kuru, omakini ngo kudha muhamo netu omuhoko munene nga mondano mapeta. Omurongo na hambo mbari, mbili mwongo wa postora ya kama iya ndakolothi, pombi wana, chiri omurongo na hambo ndetu. Komodho uchatano mekara mondero mbapa postora ya hiya mbari kolothi kula muhamo netu omuhoko munene, nga mondatu yomapeta. Omurongo vivari, komwede mbwi, mekara mochombi ndipo vikara nyanda putu ungurira, ukula muhamo netu omuhoko munene nga mondano mapeta. Omurongo vivari na yavari komwede mbwi, mekara mochimana ngombepo ya Kena we putu ungurira kudha muhamo netu omuhoko munene nga mondatu omapeta. Omirongo vivari na tatu kumwedhe mbi mbili pomuviro waka thumba. Omirongo vivari na ane kumwedhe mbi nga kumirongo vivari na atano mekara mwese pomurongo. Omirongo vivari na hambo mbari nga kumirongo vivari na hambo netu kumwedhe mbi mekara mwangama poyamose matuka ngu unguru vithara. Kumbiri motsungwe nga vahaka ene kuno muhange kahaka. Omutumo pange pondondo mbavu puviri, mwivadhambo, norukuru renduo supermaxo puviri. Unjivithiro kumurungu, mwaka ene kuna kabe rungu wakashatako. Onelo hamo ndetu wa imwe, wa hambo mbaro mwivu.

Embryo ndo matudo no kweitha okuba kuchimba is black cause mawe onjo pone mutu na mimbi onguri Mwajikwengi, o defni ingo one blata mpura nonyo mutakame ongwa ete rakano nmari pothe mbo nao. Wawunu shijitamba, ishima chidhu kukure nao, nambu nabi wako nyo nabi kudhako mautri nongine nga nima tietamba. Na ono, shima veo onjo mbo nao, hanjima tu ingilo o Bechtel Music Production, na njino one blata nguna nakatia ete kako. Uja na hanjima, shima tu ingilo Bechtel Music Production, na uja hanjima yeto watungwa na imbo, o varamwe, no vatena, no marumbi, no vanku, ndio inabi imbio, ya omume kupita o one blata o Bechtel Music Production. Ndako anve kongre shijitamba popedhu, matuonyo na shema tujia kako shauti la pinu na ishiri pinu na nyo tushimuna nuku jamba shiri pini nonda enjo ya njima muta muna njima ya uri ya hatu tunu inambi mamutu vada mba uri pungwe tuwe tamba uri.

yeto vanyende vape uri wo marama mamiro zvo vapene ivetatu madwa kuzvaone nemapiti namaviti njombi kutalere mbasha kove no hondio nditoho kudamonga pimondano mapeta osipana njo 11 nza mai kanyenda e hole round malire e hole permission ipo katiko zonge ya mambali nda matu kataka kuzvonge ngumatara osipana njo 11 ruza no osipana njo mai digana sa e hole ndo alikana mu platinum mali uto kudza mondano mapeta kove matu kaenda pamwe NBC mbasho maholengwa alikane oyo mai raisa

Veta dhea komandro kwa wadhu wadhu minute ine uliri ospana njuyo wa isi ongo sa mai hona parilo wapo yu ospana njuyo wa hongwa ospana njuyo wa hongwa inu muda rumbo mungirine ospana njuyo isi ongo sa inu muda rumbo mungorinja ya no shimu watala shiri ospana njuyo isi ongo sa nji gainu nuna ndiyo ndi uvakara yu uliri pote ospana njuyo isi ongo sa ndiyo ndi mai nyendo shimbere to mai nyendo shimbere shu mundu kwa mundu humandu uliri ospana nji yunama inu mukambule nu mkambule wango maungura na washinene no mawe kujitha kukotoro imbere toho shumwe ndo otara na kumbanda ngongo kusha oyo spana njo yo yu na ma momu no kushangai nurumu shuandu mpumawe wana parire poe holine no shimbire shumwe awehe mawe kujitha kukapantera kongo trengo no injo kaonda ataka yao mundambo nji momu no kushakatithi mayu nguru ngundishinene o imbere vari navyo no mena kusha o spana njo yesi yongo za no momu no kushayaka kaa nene mukatimbo mena kuja wakavena kuri pulira kuri chinachima vyanga mavyango kuja vehitise chimbere icho momuno cho mukuturi zorutu ospana njiyo vahongwa kuri roperta chiri momuno ritoho ko kuja ndiyo ndike no hange no manyendiro ospana ngo kuja uninga ndo ngai nurumwe mai hona parere po honendo bino no minute inda no nao ko kuja oini o mapeta itoni avo mburuka kakwa.

jakarangiro huvena mapanya rehorendo omnyene ngwe yurikanri wa munoka karata okathirandu modo minute ndo dondenga ndonda no dende horendo omnyene ngwe traore bezumona traore ngwe hitiso chimbere chospananji o huvena mamupratene ya traore we hindi wa every customer chimu tidichine no nombro mirongo bibali apothe andio ndio manguli wengo yabatira kusha veta rehorendo no shuwa tranae munu wanyendire kusipa na china njio o hamari ama harmbri no dhongu wa mundambo hindi o Ivory Coast kulikula minapo hili kula minepo na yakalira o dhombura o shashinga mota la kutha kumbura njio mayoye wali no mirongu wali na ndano nganduku njio hambo umwe maholinga nyenda na o shamo tuwethe vede mwenjo mirongu wali na ndano wanyendo maholi itatu hitithi imbiri wali kumbura njio mayoye wali no mirongu wali na hambo umwe wanyendo maholi wali pothia wabatiro shimbiri ishimwe okuhita.

Pia ospananji o FC ongoze ko mapanjeriri hore andu ni pono nendo semi finala mai ko nganda no dondola na mimbia o mayo yesere ya ndu mai vina yonu cho hore ndo pono nengo mapanjeriri wa ku indu ndi kunda mavi munika nao pazano do minuti uri to hodengi ko kuchatenda tukuro ko hapa mwe umburuga

ombeka makawiwe mpulana njo mtaka mimacha omundu wango mbeka vimu omundu wango mbeka vimu onguri beka makawiwe ngumandu nukutu omundu wango mbeka vimu onguri beka makawiwe mandu nukutu poka mbothiri maku yethai yende o hili zaka liyandu po yethai yende mamaya shia nao.

Mesmo que tira all my ya jo chandira e un buri e pe mu prano nyum tame mo chi plate chi pe cha pitre ka chi tubini pa all be manjo pa pa pa ko nyedo chi ora ndi all be manga tia njuru vara ko atu mi mbi bana mi pia nga tura ndu mi daro dia nga tu dare o mi daro via no wina po vi chi tu atu munike mo ngaro ngi ko chi e tetu non dero no kivu ya nja o mbango no ruvara kuimbi e tembi tu deranu via na mi pia mo vitavi e chi muna chitamba isha kaminikire at tulimba o mambo maku chike apo anaimba viri yemba vi umbura iri mishwa kapra nango mambo iri muka mura japo majukuja umbura washangera mipoma peka ende ukai mini komprana nyumza mya pepuri karu de ketu ko viri che

Iya, iya, iya, iya. Oguhepa na mbasha mika utirambe. Mbasha mika utirambe na uri. Mbasha mika utirambe na matu ya ruka kerero. Shukua tu ya ruka kerero. Katuthe muruko makutusa larika ne. Katuthe muruko makutusa langa.

Omuradi wonji witharambaranga okudha mumurongo nambali nga muhambo umu muhuko munene tukietera okaruvethe ketu inga team no sleep. Mokaruvethe ketu nga mukara imbi okudha mumurongo nambali nga mumbali umuhuko munene okuretha eshangwa nokutela meshangwa nokuminikathana. Okudha mumbali nga muine umuhuko munene oruvethe rongumbiro putukumbira oviune mehiretu nokudha muine nga muhambo umu muhuko munene tukietera omaumburi omawa ya mukuru. Ofonda alie muhuko munene okaere okaruvethe ketu inga team no sleep. Okaruvethe ketunga ukaenda pono muhonge wetu kavithe mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishabari pwinyi jiheripo omulari wonji witharambaranga.

0: Oro, mwa pinduka.
1: Yeto pinduka na umida ne. Yeto pinduka. Si, bien jago. Kanduka njaka kikunga.
0: Nye, rika nanga uye. Jungu no. Amen and amen. Kwe pandangi. Ndangi shinene. Kuhepa shinene. Ndunyi mega mbura uyamba. Mai kuno kuhepa. Iya. Kuhepa nao. Luanye nga uyembo uti. Zimba yomburu mwona mbaro ki hake hiuri. Zimba na hibe kumbe. Mirima mawa masu yiro ngunda. Neko so yuke ita tujave ya ruke. Tukunu ntunji yuri ya ruke. Ufako kano vandu mawe hapa. Mbumo kunu kuchaka kwa kumuka na muka. Andi namba zima tumano mathapo. Zima tienda tukulupo yo vandu wanene. Anjishi mbumba shino vandu mbo. Obatiti namba. Nombuma vekuru kukambura ishi ungulanu. Iya. Unengu mdu atate. Peri moko mastala. Kwa mastala wapenduka keine. Peri mapuratine. Iya. Keine moko mastala wapenduka. Himota wapenduka. Iya. Keine himota wapenduka. Iya. Iya. Kupalusi wa urijina unu. Moro muhonge mepulati nombewe likashata kumo puo puo shapenduka. Boji mota shati kupenduka. Iya miuwa roo mamamba shambie enu kukatha muhinga yo hambo ndatumbo. Ima tuka minika mbo mamano kuwe pendura miuwa rao. Othonda yo mamanji. Iya mumu nishima weposo veni na utile meuru uliri. Mae bango ya nje wano yewe thukulira mumara nukushitavi. Iya thonda yo mamiuwa roo mamanga wepo ndengiro noruswero. Obando banahepero bandu bapeke bandu ai. Kuja tukare kona yo mama ndakukoma ka mama kaya kukaba ndukombana ndi vaverwa vandu vonga modho mpwa wa mireti ma vandu vakwavo minyomiwa ndichiveri monganda uri yunganda chimuno chimuna mama monganda na chai umuna kuchai pona paka ambangumba cheheri po vina vavinyanga tarama vishiti vimbo ana chevalungu mominyo posiya chiyonganda mai polimana iya ombalo muyo imwe ombalo inonda no ombali pa mudatu komandiro ete undu kumbalikane. Ya wethe ukumbi wa maraka nguma ubanka ulikea nukingi zanga kenu chingi za kia nukiro nge ukiro opo ndishima we hingire kuno mayuru mwana mavu ya matu wanga ujundu wetu ukumbi tukune njo ndukunda ulima mawa mafu ilo ndumbe eno waskule chila kapa tutuka kana tutuka kano karuwezi anje mawethu anu ye mawethu mkulihonga ngaveye ya ete undu nao hingire kuno mayuru nezu kutha mbali shima tuchimu karuwezi ketunga kwa zongu mbiro nu imba kushiti angunda matu konjo no zonjira mkumbiro njo zonjira njima iyama. Ya purumwe pasha pezo kupanjara ondesera. Peka panjara milongo vivali na milongo hamo natu mshimbeja njongo mbira. Mi upirepo vili mwoma kio mwuni yetoku ningira ulinokuli ya kumurungu wa muhona. Uya muhono mwuni metu tiro shali o shehi. Mato shali no nodo njira. Ndama ze toro vandu. Ndama ze toro wa moto haimo ulipo mshikando shimwe na ulirinu. Ushima tu angu kuli ningira nokuli ya li kama kumuhono kudhamo mbali. Ushima tu kumbu na njetele unduwa njembo utiti. Njetele unduwa njembo atiti. Yetele kandindi njetele vandu nechembo opokati. Mesebe kumbe tuku nenjo ndiwejwe uyakona kunongu mbiro. Umayuruma ye unju. Thonda njitua patula uli uchaka konoji kandoji nambano. Matu gano karweze kapeke kwa wana. Cheka momba nguwe toyo muni. Teshima tuyamba na wae ndeno vina mwango kuungula. Po siyo muni masha kakonongu ashwe no kurole rambano kuungula na undu njo ikale mwundumbo utiti. Mango kupratino maraka wana shena wangu mango kuthuba muhonanu. Mwakarweze ketunga kwa muhuko mnene. Mbasho kuthamba mwono nambali nga mbali. Undu anjembo utiti ukumbe. Beti denjo nduyuri na mayuruma ye unju moro mapenduka. Moro. Yashiti. Moro mapenduka.
1: Motogra noa.
0: Nye tuwa penduka.
1: Ok. Ame mwenye mba marapondia penokana kikirimba. Ok.
2: kaze baba rapoti yabaka
0: ko kugira bagirenda ngema kumbe uri muhona mavu

0: que chica.
1: Nigre ponji siro na ya po sina ko ku maiduri agungo ko na ku maigungo ga se ga nega ke ko toka uri ke to kan duke kumbi me mira kan dinga mari he uri mona ma pura tene ruwe ro ndu mbo titi na un ya mona ma pura tene uri ndu ara te wa jama ke kumbu mo hide mba na iko ndu kuja nga ino o mbo muri apo ne tu ka ina ku shwa po sia po sina ko ku maigungo uri ya ko ku maigungo uri pendule ndu anje nga uyo kumbe matuku no mbepo ngumbiro mu ndu mbo uri kulama mbali ine kulama mbali na mbali ngachi mayiko mbali mbo ndu anje mbo titete mbo anine tuka kambula mbali kienda kwa ine namba na thekumbwa ya makushike moro muhongi opele waka haome pulatine chinene bili mwesho mwise ya pele wa penduka pele shimo tora penduki roka rwe theko timu no sleep anga kepo ndengiro ya peke ya kepo ndengiro ya peke uliri kome ngu no vitwede morutu kome ngu mwako njeno vinda vinginu unda ulipo chungula cha muhona ya shalinga shikare punawe ya shalinga shikare punawe ulioku mbo vitwede koruko biri gorutumbe umbuke tambo uliri onguru shungura cha muhono muni muni ngure mufuto muhondo anje mbo titinga uye ya ndo mbo titinga uye mbo titinga uye mbaro muyo imo mbaro ino ndano hambo mbali pa ndatu kwa mandiro wakarwele kaongo kuingira kuno mayuru mayuru mayunju atuka enda nako dha mbali mbena atuko ndoko bandumbo anene nu be namba cha chimai kasha be na chimai ko hingayo hingayo hambo ndatu mbo kienda pa hambo ndatu miyo ro mama matuke we mini katuka kano karwele uliko kumini ko mama obando ana hepero obando ba peke mbetu yetaneti ukako mbando yembo mama ya jiberi po bina bitana uka muro muhonge matupura tene otene kefas mushimbingwe ya tene na kefas mushimbingwe mawe pura tene kuhepa wandu batatu shimbingwe cha utukupenduka na bano ya na uyo yapo katoto no ko chitundumba no mapumba no chomupanda wandu apenduka na ipona ba munhu chitevi ya nga inopo chirongo chiita chi he uripo achiita chirara he moro moro poka penje minikwe inikwe poka penje mbo padu munene nu profeto munene mwange ka yombwe ndi wakapenje rapo ka penje mbo ka minikwe no yamba mathwa nene pio mwa ka penje ke penje ka kepinduka ke he uri ya ka penje ka kepinduke ulete undu anje ete undu kumbe te undu kumbe tuzemba tiende ku Mulungu

Kwepana unda tulipa mwenu, kwepana tulipa mwenu ujundu anji umbu utithambari wanji moro mapinduka. Naishi tibi narika ne gire punji sirombo shapo zingo kukuma hivu ngonga inengo mtu anji no. Wakieto kandu nao ya moro putuli matupurati ne muhonge mama waka ngwindi kapukiro. Mama waka ngwindi kapukiro peri mapurati ne kuhepa shinene kangwindi kapukiro. Yeah. Ate undu anji uku mbali kane tutitho ntu nji uri rekaru wede kundu mbo utiti. Bacha umburu mwona hambu mbali uko toka kehi. Yeah, mbura mwona hambu mbali uko toka kehi. Hive kumbe wengile kuno mayuru maye unjunu. Yeah, hive kumbe wengile kuno mayuru. Tembo anene mbeno kuthamu mbali na mbana tukambulo thongo mbiro. Ngapu matuka manena. Pua tuthumba tuiko mulungunu. Yeah. Chwa nasanya mbima jipanjara mwishimbejo kuhenu njibiro. Yeah, tukotula mama ronge. Ndwa kashilemba shirika nange ishi kutoka lukwa nushi matushiti uri oshamba pumani ngiri yenu ya kudambo karwe geto kongeri ki ndino ni ewa roma mama yutu na mama ronge kudambo yi ko mungi wange wamba hu ya waluki rongo wamba hu etu bakarwe de kongeri ki nguru wa mama chimuhiba meya ya mama chimuhiba meya nushi modana banu walongi ruli moko twa makange uya ndino ni maipandire ku rondwa ki ku mengo kwiri uri byatandwa na umuni wabitanda na umuhona. Yeah, tuzumba tuiko mulungu karwele tungwa kwa mahungu na mihaka ene kuna Israela aidhe mingwa wa irungu matuiti murupalwe rusha wali tukaenda nao atuzumba tuiko mulungu nao. Yeah, tuzumba tuiko mulungu uchanga hino kudhambo kienda kwa mulungu muinde yuwa mapu mbeye nongulu wa shia tukatufa kwa shika mwako nyungunu. Yeah, pombo ulime kuminike kuminika pepu ulimo pratine kumulari unju ithiro mbaranga nyangu unduwa njembo utitalire mpwa kumbu unduwa njenga uye mbo utitire

Wana wunda tulipa mwe, tukaenda pa mwe na urinu. Yara minute mbali ya piti mwe mwe, te undu. Tuona hona na kudama mbali ipo, andumbo anene na mbana wea. Atulondo kudongo mbironto dho muhuko mnene na mbana ro. Ogu kumba nubashi ya kudama mbali kika nee kuimbo, andu anene mateke kukumba. Matu kumbiro dhanjira mehindo na mimbia. Dhanjira jimo tangu ndo mato kira uliri. Mburova efeze kunduli jambu mwe dho mnuwa nambali. Maku katuluno mbindu no nyama. Tuwa no maubala, tuwa no mbepo dhugia wakutangu. Nado mbepo uliri ndo madhe kunjitho bandu. Dhanjira madhe kunjitho bandu. Madhe angu kutohoro minyo. Pothi ya matu angu kia ncha kumuhona. Madhu li zezo pali zako murungu eno kuningira no kuli hekere apo shuwanda. No kukula mena apo shuwanda. Ujo kudhamo mbali. Matu kumbu neme anga undumbo utiti uli tuka endepa mwenaonu. Eya. Yeah.